de Dios ali ko na te kuskatsin ko ng kay Domingo to taman tapikan ko na wanta rin asyawan ka rin Colombia Cali Colombia ay mapipis nyo kan si wanta rin hermana Luis Gregory Cunyes ima na siya tikang ikon ang kay to taman tapikan asya siya pasas

Ari chasnami cantukuna pijiyachi cantukuna ama simishawan kuyanimi nispa hasta wan cariño kanchi tukuy shunguan tukuy yuyayuan tukuy almawan kuyas